Wadichi akuna dzinza enda akuna dunu risina vaimvene vemapako.